angikaka oyakalik apumilyo ejomik ilokhtiyaktur amalnik ilipautallu kisigmik lukurikallu ananama okkutita atatama amutanita okshwani okshukallu atangotikkaru illokkuyuta.